ya to go bufoka ma de na mi min na bara warandi da na bara bara harne mundu mundi bam bo be bar bagi de kang ragar dirna wule rag di tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irundu de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki de wora kirin ana ba sab jil kat kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau padan martin padan reidri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berim gun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janabe san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gudun na hatun be be sana tabin getu yu

0: Togo zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyum muda nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubogoro mdindi ma nabla da kajila dindi miyekwa hasyara vena gane ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu fe deyo tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyara vena gane ketike kunele nilurungu nguli nituzu fe deyo karo holu da giti da nilumetete da agite da alwata ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobalane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wende bali ye potu kwe ya pala ngibula pane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibu da ruba ruwe na sobalu wende bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singi potu kudu na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi botu kudong tom dune minisi wei jwani ne dune da la fitu meyo ini misuru ya padam na mewne pozi suru ya
1: Nice, I'm coming back. It's all like a checkbook.

buga togo bu foka madere nan mi minna bara oran dida na bara bara har ne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal bi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tin minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me gun na hatun be be sana tin min getu yo

0: tene pi kala kale ngungku genci ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile besebeke retugu genderirane yokutu bubia kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwuku ile pukonu le yo uwuku ile besebeke ya san watabo yi kata sesenke ulefu tufake sana ke primatate lu jubwe temu niye kuru lu jubwe temu ne jubwa woto pram pram bila sebu uwi ke atak pame anake menek lengke pulo purwari bagenda bagenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richivye menek lengke pulo mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sabalele sebu uwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale wukui la berke motumwe ya waro le melek bengke tubuwe la nyare vire wukure dir wawo nyare vire lo chungulu wewe sa ulurure abayi mena parwe la yuri la wele le kuro
1: aha togo anachem niyul sa ke bengma ke tine na abdubwa nina nyay ke kakane ka kokona nisa ke blanyar na pafam lebo ka blanyar nga njam sawo kan jam mo pote bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kan jam mo pote bina wi mo ko ni lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatine na dogo ya ni cha ni lejo ngwam ya bina na tina yurum go bina kan ya nama ba jala ma ka terne ka nama ka na duwa ba ka fala ban ka tade ka do na duwa pul ka nye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ka nya fiba a simple to na ti sa tro to ko da ko na apipi ka pe ngba pwa bora ya na je bo baba nga ya
2: al umman ka san to go da wata sanarwa kuna cikin wa inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.

Togo zama bagalmi somdobna gana bile ni sobolu ne baliye botugwe ya de yunu muda nono ay alwat da lazi zebete mi sobolana le de yun bubugarum dindima na bile da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketike kutune na zangu nguli hiu nubituzu fedeo tabangu holu da giti da sogorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindimi na lende bo hasyar vina gana ketike kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holu da giti da nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ulu nindete da gagalulara ki hivizi zepo gade yu sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wende bali ye potu kweyo pala gibla bane no yu sulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ene ene buda turu baru wena sobolu wende bali ye potu kweyo adege kande ureo singne potu kudong na hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo singne botugo don tom do ne munisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya badam no noni

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te batsan saban central plateau padan martin padan reidri mi te batran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruko bibir ba kalani babe ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay mali yuko kay ta wuli be ibe mi ti tim bo na te minguna mundu bana ma tu to raba wona du mi ida be imugu gete mboti to gun an kamini si asugo ni de banla me gu dugna na hatun be be sana te bin gete yu

Togo buga togo bufoka. Madere na mi mina bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna. Gule ragri torg na be ida mu bindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara har wule mundi. Iba santo mu murimu. Nogri mi log talb kira gula kirin ana basa bjel kataka kirin aninde bindi na. Tebat san saban santrat plato pada na martin pada. Redri mi tebat rana kan kargang pada na nun luma berungun. Bawa na mi mina. Bertu wara kia kawirana kasur wule wara gile bana asan kalangan numurana aina basan nakal bala ni batu wanti kamar na wule wara bu banda ora hidri bawa na mimina kapsan kani kapam wule wara bu pami kalabana hong ni jano be basan dor ku kuyu haruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalang kene bini basan da bana bawa na duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai mali yuko kai ta wule be ibe mini ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu tora bawa na dumi ida be imugu get tembo ti togun an kamini si asu ni ban la me gugna na hatun bebe sana tibin get you.

part ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa nukano tala ay ko hinuna nasen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mpase wana wajar watena wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo alafia awaren na wumpatan batasone

mi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbo fun.

buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mund mund di bam bo be ba ba ki di kang ra ga di na wi le ra di tor na be i da mu bin din na ru ni irin kere ni rund de ga ma tar na ba har wu le mund di ba son to mu re mu no gri mi lo go tal ki da go ra ki rin an na ba sa jil ka ta ki rin an inde bin din ran ta ba san sa ban santra plato pa na nu martin pa den re di mi ta ba da na kan kar gang pa den an lu ma ber ngun ba wa na mi na ba to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngan murana aina basan na kalbala ni bato wanti kama nan wule wada bu banda oda hidir ba wona mimna kab san kani kab kwa wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni babe ba bibir na kalan kene bin misal da bana ba wona do mund ke en kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mimna mund bana man tu toraba wona bimi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da kwana me gudunana hatun bi sa.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam opote bina wi mon kone lu, ke yoti sa wi mon kusalada. Nama, na sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñul ba saga ne acha ne ci la rab na leke ne da ka blatine na do baya ne acha ne le jo ngam ya bana na tinna yurum bob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko moy mo ko nya fiba a simple do na ti sa traité ko da ko na apipi ko ngba po a bora ya na je ba ko na ya

foka madere na mi minna baror ndida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wule ragri torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de gamatar na barar wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te batsan saban central plateau padan martin padan redri mi te batran nan kan kargang padan nan luma berungun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haru ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken misal daban ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mi ti tim bo na te mingna mundu bana ma tu tora ba wona du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni de banla me dugna na hatun be sana te bin getu yu.

Ojo ma mejo ochuyawa nere savane central maritime undo abibe mplato agbare keji e obolo tinojo me fale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe.

0: for my country.
1: Togo buga togo bufoka. Madere na mimi na bara orandi hida na bara bara harne mundi. Mundi bambor be bara gidi kang ragar dirna. Gule ragri torg na be ida mubindi na runi irin kere in irundi. Lega matar na bara haruli mundi. Iba santo mumrim. Nogri mi logo talb kira gula kirin anab sab yel kataka kirin aninde bindi niran. Tepat san saban santra plato pada nan martin pada. Redri mi tepat dan nan kan kargang pada nan belum berungun. Bawa nan mimna bertu ada kia kurana. Kasur gule wad gile bana san kalangan numurana ay na basan nakal balan ni batu wanti. Kamar nan gule wad bu banda ora hidir. Bawa nan mimna kap san kani kap kwam gule wad bu kwami. Kalabana hong ni jana be san dogru kuku yaru kuku. Bibir ba kalani bebe ba birbina kalang kenan bini misan. Lebana bawa nan mundu ken kasuna wuli be ida be imugu tibambati minna kaymadi yuko kayta wuli be ibe mini tintum bona tibinguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getum boti togun an kamini si asugu ni de banna me dum nana hatun ni sa.

0: 아무리 심어 baby 물리 와도
1: Tugu sama, bagalmi somdo buna gane bili ni sobolu wune bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata dalazi zebe temi sobolana le deyun bubugorum dindima na bali da. Kajila dindimi ekbo hasyar vina gane kedeke kutuni nanzangu nguli hiunu bituzu. Fe deyu tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kholu da a giti da. Dindimi nalende ekbo hasyar vina gane kedeke kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyu karo kholu da giti da. Nilumetetada agitada alwatun dubaru medegitida ulluni ndetada gagalulara gihilizi zedwaga deyu sobalane ele rokdaka ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugwe ya pala giblabane no yusu luni ndiyo onyotinu rokote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotine ini inibda turubaru wina sobalu winibaliye potugwe ya adege kande ureo singi potugudong nukhuti tenu omu tumnoda ala pia sobore kande ureo singi botugo dong tom done unis wey jonne dum na dala fi dum ewe ni isuruya padam na noni posisuru do
2: ay
3: Guys, I'm coming back. I'm sorry, I'm checking.

tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro minyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit at pamate tata nutas na maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindi nalara ngkan tala ikun hinitise ka hu nongkar we kata ka wonong kata na akuasa ha muto nampa karate teta notas na gran lume nere siru mesese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e carite ne kor dek bakau ka ayoko nyere ne kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung bata karana wara wawal na wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar watena wawasa takut itu temerta wali kasuta nuapis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huwa hu oha lafia ka sarta ka adikis awarta ukwana lafia ka agweta mutu te hendo lafia sarta kala ya adikis awarta ya nuangka yeku lina takorota minister nampa nyalo lafia awaren na wumpatang batasone wahusu lafia awaren.

0: peace for my country.
1: Togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orndida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bara har wole mundi be santo mu rim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan martin padan redir mi te bat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani be be bibir na kalan kan binu misal de bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kaymadi yiko kayta wule be be mi ti tembo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getembo ti togun an kamini si asugo ni da banna me gudunana atun bebe sanat binu getu yu

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alakpan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alakpan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chem ni yul sa ke bangma ke tin na dubwa ni na nyai ke kam kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bina wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan san ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem po yar lili mo so kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne cha ne lejo ngbam ya bina na tinna yulun gba na kan ya nima ba jala mwaka trene kan nima kaka naadubwa ba ka falaba ni kitade. Kado naadubwa pro kinye koma sen kene trete katang mwaka mwamu kinye fiba asempo. Tuna ti sen tere togo da gom na apipi kwenye mwapwa boreya na chepo mwaba nga ya anyabwane.